koe laulau e ngahi mahina whakatonga, liha mua. Ko au ko liha mua, koe uloaki mahina whakakuonga mua. Koe maafana o kua wha umuau, pea moto ai ngahi akau. Hoku hingoa, ngari whakaofo, koe whakafana wai ai o. O ko lau iho no tala tupu a, koe omi mei pulotu tokua. Liha mui. Ala ko liha mui au, o kua wha'o moe whakaafu afu. O kua whakafua ai to ukai, pea ngangatu ai kakala o ku tangi tangi. O ku ilo e haa tau tai, ai tā anga o e ika eiki o tahi. Pea o ku hiva e manu puna, he fongo fonga mo ui ai fonua. Vai mua. Ko vai mua hoku ingoa, ko e uho uha a e kukoloa. O ku tarifefia au e he faa, ko e koto mo ui ki tōkanga. Ko e ulu fonua o ku lanu mata, a sini sini ai ea hono maa. Pea ma uinu ai kakai, mo e mea mo ui kotoa he lalo langi. Vai mui. Ko awe ni ko vai mui, o ku fetu utaki ai ai lau o e ufi, o ku whakatupu ta iri iri, he ho kuanga koe haviri vili. O omi e uha mo e hako, ke tafi e uri ke mamao, ka e mau e he kere kere halelei, ki he tauhi ki tau tolu i he koeni. Whaka afu mo ui, ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O kou laku to utupu ki ra u, haa i he fe fafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku himoa. O kou laku ta o tupu ki he ta u, haa i he fefafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mate. Nga ata, ko au whaka afu mate. O kou ngauhi ai mohuku ke mai. O kou keke nai ai ulufunua, pea lau mea ai ta u i uta. O kou teu ke mālōlō anatula, kumi iwi ki he ene ngā ue whakafua. Pea longa mo ui ai ai nofo, he matangi o kuangi moko moko. Hiringa kere kere. Ko hiringa kere kere au, o ku whakau ki ai ai lau. He ko au ku utu ai ai ta u, whai anga kāto anga ko e mahu. Ko uhinga hoku ui pehe i, i he utu fo ou o e ufi. Kei kere kerea hono kiri, whao pare pare o hirifaki. Hiringa meaa. Ko au e hiringa meaa, ko e tama au ki hea tama. Whakaha anga o e tangata, tama whakapiko piko, ko au ho maa anga. Langa whereo ko ai ai faa, whao aki e fua o si oto kakava. Tau ata aina mo oni ha tangata, ala tonu ki he ene maala. Ao ao. Koe motu au ko ao ao, o ku whai ai e whakavao. Koe ku hao me he matangi tonga, ka lawe mai ha pulo pula, e hawa aoa. Kau whewhine, whanongo kau talatu, to e fua ho ni ma koe ngatu. Na ake ongosia koe momoko o ku hao, malui si ohoa moi whanau. Tanumanga. O ku ia ko tanumanga, teu teu ai pulopula ke lava. Pea tofi o tanu ke pala. Pea oku he tangata ngowe honoanga. Ka oku haaleva he ngahi akau, ai huri moi mo ui hono lau. Ka mata ofo ana tula ke ngā aue. Ongo mai ai fie fia ai mea furipe. Fuufuku ne ki nanga. Ko au fuufuku ne ki nanga eni, oku fotu moi mata mata lerei. Oku hau hau whano ai matangi, fafango ai mohuku ke tāhuri mai. Rito ai ai akau o talamuka, lau mui mui ai tau toka mua. Pea ongo ke tangata ai fuu fie fia, o ne laka atu ki hona fatongia. O oa ki fangongo.
ko kita si o o a ki whangongo, o ku o mo I whakapotopoto. O ku tai I ai ai mea toko ni, pe whaka au mo I vai ke osi. Pe a tau wako ai whakatuho tuha, o e nofo I api pe a mo uta. O te ilo ai e taimi mo hono me a, pe a koe tae tokanga kua pau e la vea. Uluenga. Ko awe ko uluenga, ko e honge honge kua mateka. Tolo foha e toka mua o e tau, ko e amanaki o kua uhao mo au. Ko e ulufonua kua failau, a eva e mea muui I hono malo. Kumi kupenga ai e tautai, ka sii a uta, whakalato meitahi.

No, le tato mi le tato esfuma lulu minuto tale tu lai valu tale valu mai fora le tato o nanga esa o emuri kalu ele le tato mi le ni apa au pese iku ia o le tato proclame le ne fu iaso ia se tem fu ima mai le tato proclame dan tue famna tato tato tunu o lo mna mi ala valu lango lango ia la le tato su restala in em fai ona fatu mo wina pe tato temi I lungo le ea pe ona masa ni ai mai le songa fua se pa ia fu ile asu sa O tulanga nga fa mo mole la val malu tatu tunu a fa yele fa fo wina la restala pe a fa fo yele tongi sa ul restala ana la ve mole no tsu fa fo ngal tatu li tu ya fa mo mole so so ni mai fa ta lo hotu lu so ya lo to ala fa pe fo lu so ya semu na fe nga fe mo ngal wenga le ne fo taimi ma lo la val ngal lu e mo se fo lo lo tatu tunu fe la val e ma futa mai tatu programe to no fa fa ngal wenga po lungo fo la tele fe nga I ngal wenga ya ma lo le un sai ma lo fo tau tu fa ta lo fo lu so ya mo keni Se ngai fu mga luenga la la fu na to le to fa funga u sa sa tu fa funga mo keni a mo alo na no e wa nga me fu fa to nu ta to proclame ngo pisi ko malo e pisi ko malo e dunga e ni nga luenga e fa malo nga lu lue e ma se lo lo ta to nu ta po ngi fu na ta ma ti na ma tu ma lo la va so fu mo ia ta to nu wa mai a fu se ta ma ta nga fu yo ta yao e le nei fu ta yao ma ta ngo fi ya mai alo Ya fainge kama ke memori o se paka vojele ke fao ima I vai vai le manga ya le ele o vela kele no maluru tele. Ya tautua na ave peso o fuma fanfana. O le sole fatonu e fainga palo tal tatu tunu. Ya vai munga tolu ya fa befo imfala alili tasi. Le fatonu nila to fainga palo tal haiti. Tal siya ya umanye fainga palo ka unye kwe fainga msingonga. Ya koi foi ona wa la wa tole tau sanga talo na mai ale si vinga palota ya ole la va fa nga solo a nga fa msi no nga vinga palota le la vele ma kwa ma ku mai e suyo nei tu malo e jalosia a uma lor vinga paloka ni rai la ve tu la mai un ko si si ko kangi un ko kangi vale si si e mo to mo li fo ni si fa msi no nga e ma le koso koi foi e ma tu ai e foi na mo fa mu yanga to tu malo Pe a fai fwy ni fai nga fa penna. O lo li poti e mwy fwy sa mwa le tele ni so fai nga lo fa penna. Fwy yon a fai na I nisi o fio ang. Yo e pe fwy yon nisi o na yalo fwy ma fa nau. Le na ma le liu fa pe o a pule yo la ola. Yo e le fio ang fwy yo sio matu nu ono fwa li. Ya e fa mwese atu le nganga ma fan fan o le li. Le tua I nei ainga, I e mātua fōi, I e mauso, mātua whaafine, mātua ngane, o nei fōi yalo o dātou tunuu, o atu lai mei nei whaafitauli. O lo whai a pesu suenga leo leo, I e pōra tonu le mafu anga o le fōi whaalave lave. O nisi fōi wāenga lo ni putia maiso tātou tunuu, I e tele I o whaalave lave tau tā vale. O nol malo si la fwoi vai nel fa fonga la tunu o le tro kele o la umalo o vale. I e maise fwoi o le tele fa la vale le kupu samoa. E lo a fi e nisi o tatou malanga tu I nei, malanga tu I fafo. O lo atu tatou vwilele sa mua ma le sawa sawa le masa ni tatou. O le valu se furu, fiku se furu, ma le se lau. A ele aifa mole mole. A tau nu sa mua, muli muli tae, I e tu la fono si o tatou tunu. A fai e fai mei kolu se furu lima fa mole mole. Tolu se furu lima I ke aluai, a le lo wakufa pele o makou I oi. E ungu se furu, fiku se furu, yo e le ai e se a kako I ngā I, e se la tau I ngā o, a tatou o I ngā o, I a whai a tatou kūranga fwoi e wha ngā o, se I tako to e fwoi mai fwoi tatou I nei, e ngā whai fwoi le kau o le papa o lo vai, a e a ngai atu sa mua wha mole mole, e mana o mia le tatou ngā lue fatasi mana I tatou a inga uso matua wha fine, e a mahalo fwoi le tatou tunu o lo I e sa mua, Ine mwhai na mou se sanga le mū mō oe, e mwai se pia whaike la te te whāo atu. Nō, tere na whanam, la me tu lai mai. Pe ia na, kia la kia lua kua oe, la kia sā oe, a ma kua sā mō. E mou o la si hawa noa punga lo, e mou o la si hawa noa osolo, e tavo la na e matala I, sā mō fwoi. E nei ke le alu ea oilo av kāwale, il temine nei, e nei koe a oase av kāwale sa mō il temine nei. Paule mea ke luaku, fai fōfua, fōfuanga, a alu fōi te whātau, I amu tau tō nā mā oe. E fōi a temi olo fio, e fōi lawa nisi, fōi e le au malo vale, fōi lawa I tupulanga. E tau na e matala le leipo fētea ngai ai, nei tātu tamā mati nā mātua, a wale tu au noina na o lātou weo.
yo kawanga istanga ta matua e o mane tato matua matua ya ma ai le lato ato wa ke le ngai ka ku kama matina vo ye ya me sha kama ha e fai tina sa sa va ko o aso sang a ko vile le a auto i ina ai kama nga ma kwa o va fisio sa mo e ka ngulo sa mo va ku amo la ko fa fa fa nga ko vile le tu mo la lo si tau au ha ya le lo po se kupe pele ai ya mankua pe ye se tu pe pele a waku wala nga oi mala ula iki nga le ka mwa fa e fa o ni ato ngone tangata matua el wako ase ila wako kusa pele se kupe ato tuan lama oi ula fala wako nga pe alu zamori ko inga wale le ya lal se yole ato alu na ole ato le angal se yole ako alu wako e malu kau au e wako kamiki zamo e le kia ya ipe afo yo lai e o nana e pe lafo i fere lei e watu langana tatu te leo matua mauti noa le le iai ele meolo isu tatu tinu amana cha mol tatu poklami na le so pa moe moe sa famle ina lau fafonga mai matu ya watu foi vai maru ipu enga mfa maru lu watu e tu sa foi mfale tonu tatu poklami ya sfroile ono le lea vanoa le tatu ufa inga luenga ai afa isu tasi ufa fonga mai e fia tau tua mau ona mol tatu tinu e valau mai pe kifanyi aso tae mai lau kelfongi ole ufa o lua valvalu lima ono fa ono ina fai le skakala ya na ya ngai mele fai na ya ere ke la ngi ngalu ngai fai ai mana mi ni so lo ngalu lue e ngalu lue atu fai ta to pokla me pe o la na le le fai fale tonu ta to pokla me o na tu on on le uti uti ya male le av no ta to fai ngalu ngai tai mi fa ti no ta to pokla me fa mo mole ai mana tuma ta to pokla me i la song fua pokla me le basto na i la so ta le global aso mafua aso lua aso lulu ya tatu te filo ile ile aso froile pe au li pe afo fo imo se ava no ya fo ile natula ini se ava no me mol tatu po klamil na ile aso froile ultimate ya manu ye tele la mal fai ungol neva yaso tapo ingena te mama tina ma tua manu ye fo yo tolo fa tatu li inga se nga se rutino le nei taimi ya me se fo la tolo fa pena na ye toni ai nge moto malawa ya manu ye tele tapo ingel ne fo yaso ma sa nya tu fo sa pati ile aso sa olo lu mana nei ya me se fo la so tayao ene kale si aso fitu ya manu tele fa ungol neva yaso pen fe nuti la to ona fa so fo atu malo tatu no Emanuia lava le fai ungo neva aso ma awal fai meika. Happy Friday.